Ete sa, Coupe du Monde lan rive nan match la sosèt. E pi, jou match la chanje tout bagay. Mazdot ankouraje voyaje yo pou fè ekip ansanm, servi ak transport piblik. E pi, evite zon nan si sa posib. Nou vle ou pa ke machi nou, e pi planifi voyaj yo. Pou plis informasyon, vizite mas.gov/worldcup.

Ete sa, koup di mond lan rive nan match la sosèt. Epi, jou match la chanje tout bagay. Mazda t'ankouraje voyaje yo pou fè ekip ansanm, servi ak transport piblik. Epi, evite zon nan si sa posib. Nou vle ou pa ke machi nou, epi planifi voyaj yo. Pou plis informasyon, vizite mas.gov/worldcup.